Pa kiri. Nando tormenta mi papagami mi salaris fini luna. Awal ami ta terrorizan ang kostang. Laki nando kiri. May gitende di Alibaba kusukwarenda ladronan.